0: nam ni pa
1: nyen nam pe
0: kan da u ma yo le leng tu la o jong le leng
1: yang na re
0: ni re ati pong gan rang la nu san na
1: dang yang ya le
0: ni re de pa ni ha la nu po song tu va ti ka yo po li
1: ma te
0: yu tang ga long bo ang pa re kang long
1: ya le
0: ngalang melok dah di ben li

0: Tuhan Mayat Hitam Lim.
1: Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Iyan na ito mga pia pa si ngayang dahon da lang kaya talam daletam hati ngayang dahon tamagong Elizabeth Ding patangan na bito kitam alatam lawat de Joh Apuy.

PJD na kami man RT Emery yang mabay talaga kaya na pamoda ho at alam mo sa mga PDK PJD na kalau atang bukol 6 labi. Lagu lang ka na Rosiana Uray lang kumatangan na marong sekolah.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanam sa to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Tunggang ba ko, rebati na nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Tonggon di ko pono ti. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No go ga mata ti.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay le. Gagala yun duwak watih ka. Nang ito pa, ido, day ano ni, nang tonggon po ano. Pwede nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni Bojang po ito nga. Ido, ikup talo ko si Badal na. Mula kasi mo nang, do dapot, ano ano dapot. Ako bukam ni, ako ti doga po na, diba ako, kalisan ko, gi, bakit, do ko ba ni, na. Kimu, ma, ma, nga, takbo, os lagi, ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo tuwa tanong mo ko, nada, doh, hindi tuwa talaga yan, oh, aduh, oh, mali gaya ti. Asa bubuti mo buod ang kretal, ito gaya ti, tanat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!